Kopi Sanangan ke Saban Kopi Salawo Toko Kewagu Hitit Radio Malaysia Keningo FM Abadat Hitit Toko Wid Kau Selimban Boros Dusun Kuhoi Aramai Bo Kesapa di ti Miapai kau dogo di cekle Mengembalu tiku selina Di telu jam Kau timpul jam ko Siam ke Saban Gisom jam ko Hopedam dua Datang adau Pasikan lagi kuma tanpa lut pakar raja DJ Hex Minang orang di kau selina Di telu jam Maya di ti rentak segar Mata pada jam ko Onom gisom jam ko Siam ke Saban Pasika aku mari kayu Tukakal kau temi lombus makin awal di radio Keningau FM Karanghan my frequency siap na pada mapa titik turu megahertz Om lagi my aplikasi RTM Klik Tadah di tiko pada mtolu tulan ko lima tahun 2002 na pada monom Tadah di ti tadah ko tolu Kopi sanangan tadah ko tolu kumari kayu ngayi tain sana di sengi rongo Hinnang ko kena pati buda baino Alang sanang lidas-lidas ngoy tayong sanan. Ang sanang kinapasik-pasikan di kayo. Ang misang ingis kasawan diti. Kaya ang sanang ngay ginawa. Ang mga nata ko lihuay. Do kakal to ko mong siko. Do minamangun. Tununuan to ko lidasan na tinan. Tununuan to ko nagi ko lidasan na pumusarahan. Amani kita da megal kasari harati pipira ababayan dinulud anti punay tokaw mi pay diti ababayan magkeringaw inaga mendong ababayan magkeringaw diti amila ma dikay pasrata nuna popo keringaw di kayo maya diti WhatsApp kini nga FM id kusungi sa sia ma 58868 tega mila nagi ma dikay poto da maya Facebook keringaw FM hebat syoknya saya kay di ke jam ko pada misa ke Sabon orang awat kabar keringaw FM Tadau diti, tadau kedua. Tadau kotoluh, anda hoi. Orang kata jam ke hapada misa tolu na hapad mini tak kesabon. Miampai toko ida babayan, tak keiti makinau toko diti sondukut. Toko da tadau baina. Anu kopi ya hoi, susuyan sondukut toko da tadau diti. Kada dikai lihuai, kakal kau dah maganda degiso, mereka tertimpuk ya. Abahama, saiko, ababayan dinulud. Paparang ako na gide kayo. Sinding-sinding nulo de kasaban diti. Manda pamalihis ginawa di kayo. Managi pangin sa samod ginawa di kayo. Masaya ka ilak ya. Papailang ko nagi kumadi kayo. Karatitik ko pailan ko pailan. Montok tadabay na. Masaya kira dua rapasan di kayo kumada kambulutan. At ay kapaganakan di kayo. Mana pada kayo pota damaya hongga-hongga na pa platform media social dot Keningau FM. Abahama jam ko siyam 5 minit ka saban hiti da kayo nan takaw o sanang kanto timpo na itakaw ka prangahan da sinding. Makinaw sining man tadi embali maidon unduk nga daw kamatan.

0: Yeehaw! Aramai bo!
1: Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit akayo. Tingkado kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulokoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago pugulo asoro. Katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

Babang piginawaan sining mantadi IV Alexandra minagawita tanabara ti jam ko siya mapat na pada mono minita ko saban hi tidak kayo nan toko. Pasikaw kumari ko ito kakali perong odi ti Radio Malaysia kening IFM. Karangahan may frequency siya mna pada mapat titik turu megahertz amna gimaya aplikasi RTM Click. Mama tapi na ikaw, orhiyan ako na po ilang kumari ko yuk ya. Karang titi, ay isa ko po ilaan. Hinang gada kapanaw da kohapadam limo gisom kohapadam turutulan ke limo diti. Man pohoro o i Dewan Masyarakat Keningau. Akara titi ko pemeromitan da ramai kaamatan nayatan watas Keningau. Ko timpu da jam ko siam ke sabun gisom jam kohapadam miso da tetuong kya. Ama ko pihan dat da ko pemeromitan diti. Kapanaw na gyo at magi sesuai ababayan teko kaparagatan. Kampai na harati pialaan da sugandoy para nagiti unduk ngadaw harati pialaan tarian tradisional contemporary para nagiti persembahan paluan gong sukan tradisi kaamatan kapanaw nagi carnival jualan om nagi pameran agensi amontok ndiri tempinaya ko ngawi lalabi po kumadi kayuk ya. Ditara da timpu om negi pengiyon hiti da watas keningau om negi poserili rekod ko no montok mama ramai diti ko pemeremitan ramai kaamatan teko tadau kaamatan nayatan watas keningau adi kapanau ko timpun da ko hapadam limo gisom ko hapadam turutulan ke limo diti i Dewan Masyarakat Keningau ko timpun da jam ko siam ke sabon gisom jam ko hapadam isok da tatuong naro timpu ditik ya. Mantak sendiri tapi naik ke ngawi. Isu lagi kapasarahan kemadi ke yu di temengoi main rekod. Tak ada di kelihuai. Dah kasari ko lagi dah temengawit dah tinuman di ke yu. Itu tadau na petik ya. Atau ko ilan iti tadau. Alasu o tadau. Magalai tako mantada kontok diti dehydrasi. Om nagi kada nagi lihway magawit na payung, teka rasok da, natigari, paningolig rasok da, natigari ko mayan diti baju hujan kad baros da suway kya. Tu auto ko oilan, sira-ira rumasam kya. Anaro timputi, jam ko siyam ko sabon gisam jam ko pada misa da tatuong. Kasari tako nagi mamagampi da kolidasan tako, mamagampi tako da kotingoligan tako, sundung iti na pang isa at karamayan teko kapumramitan, ramay kaamatan. Ditramitan tako tiki taon, kapihan da titi tadaw kaamatan. Isa nagi lang tako da mintong-intong, mingat-ingat tako. Sundung hinangga tako na po, no na po di mantakawan sayo. Teko no na po kaparagatan. Dimanta ko wansayo kasasar ito ko dot mamagampi da kolidasan om nagi ko tingoligan to ko abaha majam ko siya mapata badam siya minita ko sabon kakal tako pahiti na babayan mo keringaw tapi nai sekira dua rupo keringaw di kuyo may napa di kuyo poto do maya diti WhatsApp kening IFM id kusungi sa siya malima walu siya manam walu onam walu. Kada tu bilang bus memalihis ginawa, mia bayi sini mantan di Mida Hamzani memalihis di koyo. Itu na Radio Malaysia kening.

Engkau dah kopi sinding sigu yo on manta di Stanley Chong minagawi tata na panati jam ko hopo tolu minita ke sabon kakal tako ida babayin mo goringaw kita pinay ko ngawi kumadi kayo di mo kikinong o di ti radio Malaysia keninga FM posi ko mantak sakadong di kayo posi ko tuminamili di ti radio keninga FM sabagit radio kinong on di kayo da tadaw di ti posi ko nagi mantak da pasan pinatod maya di ti WhatsApp iti manta di amankan salam Malaysia madani kumadi ka DJ Sumanda Kaseti. Kapisanangan ko Maraja Hilakonti, mantada ko Kampung Baginda Keningau. Mamasan ko kapisanangan ke Saban tada ko tolu kumadika DJ Kasya Konsiko. Harap boros-boros ko tada bay na Kasya tu. Ko ino di kopio boros-boros diamankan ya. Ido ang aran ko it ginawono, it koruol na po. Oilan ko, isayo ko id kaposyon no. Amo ako mo irontob da suway. Koilo ako ning kokoton ko. Ato, koy gya. Alunggoy di gya ko piya kya. Kasi ko kumadika aman kan. Iti sumusuhuti mantadi andong jenis lime. Hai DJ ko pisanangan ke sabon om tabi tulan kaamatan. Tabi ko sabon igi kumatain sanan tambalut keningau FM om iti tino pasan ko DJ. So ropula ko yari ni tu inggabong utada baina kasya kya. Ponsi ko kumadika andong kam hinanggo na di mati yari ni osibukan tesim mumusedo kuy kya. Baik, kalau mata binai kau, harap tim putih sekirat memasan kau, pepatah dekau depasan, main apa dekau ipotah de maya di ti WhatsApp, teki ti Facebook, keningau FM, omilo kau pepatah depasan, teko omilo kau menusui, omilo kau dat mengkeringau kau sabar de baina, pagulo dari kata jam kau, hapada miso kau sabon, apapusan di tiap babayan, mengkeringau toko. Baik, kalau pakada kau po, tangkia dahai, tuka kalau mungkin awa di ti kau seliman boros dusun, kisam jam kau pada dua tangadau, tadau di ti, tadau kau teluk ya, ati kita ada ko tolu jam ko pada misal tolu na pada minita ke sabon miampai tokou makin ngori ti sondukut noko pia taput sondukut montok tada baino kakal ko dah magandar giso mari ka tetimpu ampo gulide kana po tumilambus membalihis ginawo makin ngasih ning mata di Jovea MJ Gompiono Piupusan itina Radio Malaysia kening FM kuhoi aramai bo.

Eh, kan apabila sini mata di Alden Polo gosok ke okay? Minta kewita tena banati jam ke hapa dapat apa dem walu minita ke suabon. Kada tako polo gosok ke okay? Pada toko polo goso, ginawa di tersindualan. Kada toko polo goso, ginawa di tersusah. Okay? Sekira dahara ko perimanda, tak nunu napa abantalan toko. Kota guang toko da pegumbalan, idka posyon. Kada toko polo goso, dat songulun, toko dat memurimon. Okay? Masih tiko ilah toko, dat mau kianu da penguhupan. Magi hum da tambalut, magi boboros. Okay? Nagi nuita ponsol. Ngamanta ko pagaraso ginawa toko mantok dot tumuguang diti nuna po pagumbalan dit abantalan toko o makian nuna ki panguhupan man tada minamangun kya baha ma pasika kuma di kayo di minamasan maya WhatsApp kering FM kesaban diti kapisanangan DJ Kasiati ko swabo lalagotan mimbalotok hilokonti kering FM yoko i Francis Tuya mantad pantai baru kano soko dungo toko na iti boros tinaru dusun kon na po ko itoko nga isay po kasiak ya pasika kuma di kahay Francis Tuya tapat na ko pia baros disya kya manta ko na sa kodungo manta ko na po tilombuso gampian ta ko iti tungkus da tinaru toko gampian ta ko iti baros da tinaru toko moy da au apunso teko moy da au at tagak kya miti sumusuhot nanggi manta di Nelson Stephen Kampung Ranggo Mapinapin ko pisanangan kesaban di Jekle lalugatan mimbolotok kya kasya mamasan to kotabian tada tagayo da kaamatan kumata yung sana na anu penimbar diti oh haro sundait disiak ya gayaton memutut nga mingkawas negi ka ha no kapi asih simbar di kayo tapi nai gayaton memutut nga mingkawas negi tu koy no di kapiari mari kayo simbar lagi tapi nai mari kayo simbar oi sundait diti gayaton memutut nga mingkawas negi kam nudi ko biya kya kasi ko kumarika tapi nai Nelson ndadan toko na po haro si simbar manta da magkikinangaw kya mana pa di kayo umbalay manimbar diti manang diti ababayan magkeringaw ma ano pa di kayo simbar haro patimpo di kayo mamusaraw-saraw kya damot maganda di kayo maganda da ta si simbar di kayo kada lihwa jam ka pada misa da kesaban diti makina ta ka dat kabar keninga FM pagulidi kana po tumilombus mo malihis ginawo mi apai sining manta di sakril sidik boros molahing lohing ngom sumusuhut sining manta di Ivy Alexandra hitiyoku poingandat

0: tapos makinaw sining-sining pauli sa Ginoo.
1: Sandukot. Sandukot. Sandukot.

0: Eh, udah Angela, ma tu lo. Eh Angela, hanggang ayan no, membaya apa betul hai.
1: Igu Maria, degi ma, di sera ko koli Igu Maria. Odoy, ilang adan no, jadi ka Igu Maria. Alay na taon ko pirumurumo kyo.
0: Abo, ay nasipo tu, nakaundaliw ako di kasari nga. Eh, aw ako budi asaro hitid ti habis nga. Punyaliya ako di baka kadihitid bo di ansokit. Degi ma,
1: ano kuro tu, aw ko di asaro dihiti.
0: Sama nung kaya hilo do akong tenam tambunan na bawan
1: ato katu
0: baka kanjil na
1: ato ka masibok-sibok na di kakagya kapi Igu Maria bay no kio oroy auto ko nung katimong miagal di gulo
0: ira nagi ba bahiti ba hiti po miracle di alaso kapi rata kao
1: ayo kapi alaso bampan si ko kaya Igu Maria
0: miagal iti kumayan no e di teno di it auto ko katimong kan iya masusos sa ano di Dubai no bo
1: akan
0: kumigal di bulu tu tikit no na pahat karamayan nga kahumpit nga wida
1: iri no bo do ilong adon no kyo
0: iya to po at asarok ba di gulo megalitin po di tito tulan kamatan gandi
1: kyo Igu Maria hino toko na da ngawit magiboboros karay tot nugya pungunjuran na tramay kamatan kyo
0: iri no bo da asarok ko pa iaboy iosibok nakaka agumo mikapon daw
1: iaboy kyo MUA gya kyo.
0: Nagi.
1: Omilisa unduk ka daw to ko.
0: Kalalangat no kopya kyo. Ika kakalpo no andat dialad catering.
1: Eh kakalpo bagia Igu Maria.
0: Asikahan.
1: Syukur lagi ya.
0: Senang dia kopya. No di mandiala dat ka matan taon bay no.
1: Orang-orang aku mandiala it milik kepegawai tat pisang puruan ka bo kakagia. Megalat suka nikah ka. Nukagya bagiala anit nukari. Koyonon bobos alumis ka. Pita baka nam eh gumupo ba Igu Maria.
0: Kangam na ba? Kanto ka piyo di tayo maramay kamatan. Mga matpisong puruan, mamaramay piyo nung ngayon ka di.
1: Yurin ako piyo. Miagal di diyo ba yung ilisa? Oh, di tumalib. Ay, may tanod-tanod diyo, Lord. Bay, no, Igu Maria.
0: Oh, no, kiyo.
1: Luar biasa, iti.
0: Oh, no, di matinmintang-intang.
1: Ay, rin lagi.
0: Abay, ilisa. Hindi to ka pa ba?
1: Oh.
2: Igu Maria. Ingilang haro.
1: Masa tidak haro.
0: Igu Maria, alain tako na ako nakupirubat.
2: Oh, iyo. Ilang hatan nuk na di Igu Maria.
0: Ano, boy, Lisa, oh boy. Nasi, patu, kaguli ako kasar, gitu.
1: Oh nga, ako na di kakagiat asar. Igu Maria, hiti ka po.
2: Nakuro gya Igu Maria.
0: Ago mo at station, babay.
2: Kuhay, at station na ko Igu Maria Beno Kilisa.
0: Musitino, oh boy, naik pangkat na gya.
2: Oh, yakyo. Musiti mo malanje Igu Maria kibay, no?
1: Eh, rin na to sa row.
0: Ito na gini kayo. Bana, harap po ba ko iraya ko?
1: Ato, kagya.
2: Eh, oso nang tayo panangkoy dilo.
1: Aro, ikaw na gini, oh boy. Teno, ako pa ba dahil ti mga kanya-kanya yung gato? Ma, di.
2: Eh, akon ko putilumbusan nagyad ay laan.
0: Ay, oh boy. Nawasay ko nagibala.
1: Ilaan na kasariyo, boy. Kada makaibat ako di, oh boy.
0: Oh, na. Air mineral na di cowboy.
2: Arat ko na dohon.
0: Anisay, giyan mo na ho di cowboy. Oh ya, hinong gara, ngayon di kayo.
1: Oh, may tanod-tanod ko kopiyo mo ito ngayon.
2: Eh, Ilisabo, manansag na dohon mo.
1: Ato,
2: manansag yung Ilisad, mga meeting kamulakan kampung ka bo.
1: Baka Ilisa, manansag ka ba? Godot malo kiyo.
0: Godot ilo.
1: Hindi na ko mo yun na tanggung jawab bo, oh boy.
0: Hindi, tanggung jawab ka di.
1: O kung kono po toko nga isay po papanaw diti ababayan kamatan kampung toko.
0: Hindi, o topo tiri. Topo tiri, o boy. Pengkurad harap isampuruan sekirad ay so iti karamayan kamatan hitid kampung toko.
1: tokoh kejadian.
2: Apa pesanmu kunud korong pisum puruan kakak. Ane lo tegian akanan pisum puruan. Ane
1: hati dia akan Igu Maria. Nasihat tayo ke piolo Igu Maria.
0: Akan kebagi akanan oboy nga.
3: Purimono. Aiso na po pisum puruan nga. Aiso na kotoran nongon. Mila ko tayo maghihumtusin pumalitakan ng dataw na o sanang paguntok.
2: Aray, tugod ka kay Lisa.
1: Piragi hari bulan pa yun na oboy.
2: 13 bulan 5.
3: Ay, iya kyo, 13 May. Kusoro ko po na ako kinantakan di 13 May 1706 na padam siyam.
2: Atok. Kusoro ipo. It urusuhan kaum kadikyo, Lisa. Gak tepat kyo.
3: Kusoro mo tigi ako piyo, boy.
2: Hindi kyo.
0: Matapat ko piyo, boy. Amar ato ko na po, pasugutan ka waguhal megal di lang nga. Maanto ko na katigiro to itipis ang purwanta ko.
3: Hindi.
2: Ay, laan ko Igu Maria. Man ko to mo diri bogi Igu Maria. Bah, ano Lisa, mamanaw. Mamanaw to ko may meeting.
3: Baba. Maka, Igu Maria. Mamanaw ko ipagyo.
2: Ikaw din na kino.
3: Uray, kada mo bogi ha. Tudo banget.
2: Tudo banget mo kyo. Igu Maria mamalanja Igu Maria tenu di may.
3: Iri rinogi marawaraw ka na giti. Om ko pero ba kawago lah kyo.
1: Iya, nga susah na di madrumo ba di Igu Maria bay no.
0: Is kayo. Haru marai Igu Aida di.
3: Haru ko Igu Aida.
0: Haru na pahal nga pusunodan na pa di Igu Aida. Pelumbusan na di daudahok. Ay laan, yung mga ulitimpod ka pirubaan.
2: Nah, kiyo kang kupiyo. Mamalanjak ni Gumaria dato.
3: Ay, malanjak. Ay, malakotoso yun.
1: Bakan na patasoro di oboy ko.
2: Masih, bakan no lisang.
1: Yung nga mamanaw pumalati Gumaria mo ipumuli barang makan.
0: Dagiya. Baka pirubata ka wago.
2: Ba, ino po.
0: Nabukawag utapot, ababayan sa lukot. Kadaliway, makinangaw, ababayan sa lukot. Manikit taraw katalo, jam ko, hapadam isa, talo na patinit ka swaban.
3: Sandukot.
2: Sandukot.
1: Sandukot.

Kau tinggal gani ponong pi walitan pagunna pa nga akon ka tanggungan do tinungan susumangod to ko na ito ko sabagit magigiyon nga milad sumiliw matok ang talinga di ala. Maruputa at babayan adit aw o sanang in ponong kawigan saba kumades kom in numbur usung walu siyam walu anam talu isa walu isa teka mayroon at WhatsApp usung isa isa anam talu talu isa isa usung turu teka mayad maritim Malaysia in mas siyam siyam siyam miyampat eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan pagod.

kena bulan rah tuti ayuk walu ngopor liter petrol. Ayuk rakoson hina au yo hino bot amruoh poyo injin sangkut roho nu hina au yo hino alabi tulu ngaribu walu ngatus ngaringgit. Karta sulik rakoson ni nukau ini ra akta pahalungan dalutu sa ngaribu siam ngatus onam ngopram sa sinopa kasala suspek aburi rakoson danda suku sa ngajuta ringgit kapo am jilon ika alabi talu nga upok raliwi akta atus ronga param ruo. Hinanahon na binonsoy, Rehektor Zemit ang pinaralin kurah rahu numurut. Salam Malaysia Madani.

Pasayan am alung sur rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonino. Amun makarampot amasigo ratanak imbor sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam siam siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.